Day Michelle and Kea, go bo botsisa man. Ke batla karabo and then before le chaisa. Ba retse ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kea ma? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Go pa fa karabo fela ya lona, the listeners. Ke mang o sa rate Michelle le Kea?